0: warfare ti man pyra wo bo ba wi loni ofa kan be iset ye won ma ran ni won ki target e si owo no won man target e si ra wo ni ofa buruku yi ibi ta ba ran lo to ba ti le ri ra wo yen mu aso ni be di eni radarada aso di alai mo se o le so da laaru ofa buruku ni emi okokun ni won ma nlo awon ni won ma ran ni se gbogbo eni ba wa ri mi ba o mo ba ofa yen wi loruko Jesu koni rira wore mu
1: amen
0: koni mu awon mo re
1: amen
0: koni mu toko re
1: amen
0: koni mu taya re
1: amen
0: ofa yo ni ba o
1: amen
0: koni ba ro aje re
1: amen
0: ofa ye bina
1: amen
0: koni mu destiny re
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: o ma ri anugba
1: amen
0: wa de ri ogolo
1: amen
0: lase ti baba
1: amen
0: tomo te mo
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: oruko mi oyi pada apostle ati woli smo mustafa jp baba se bi oba lati ijo seed of christ golden church land of reality tolujo a wa ni gbaremu idiobi airport area ni ilu ibadan etewo sibi loruko Jesu o ma ri anugba
1: amen
0: o ma ri anugba
1: amen
0: aye oni mu o
1: amen
0: ofa oni mu o
1: amen
0: ogo rajade
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: ma gbagbe pe o so fun wa pe to ba de badan to ba ti de ore meji agugu so pe se bi oba lo nlo iru o la sunday o ba oko fe nbe loruko Jesu wa ra anugba
1: amen
0: camp wa o tun di osu to nbo yi o iyan ma ni agbara sa iyan ni osu september osu ororo osu kini mo pe osu ororo heya ase agbara olorun ibi to ti jade niye tawon yan ba kigbe ororo osu ni o on the 17th of september ere die yi lo fi je wi pe ogoro eniyan ninu osu yi lai so fun won ore majemu won kede ni 9000 naira ani awon ka tile pe awon so 17 bawo yen se man se ni e lososu toro mo ti mo pe osu majemu ni osu agbara ni murade pari osu to ba wale to koja yi ah e tewo si mi o ma ri anugba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: nijo Thursday ati Sunday opolopo re ni mo ma nwa ni igando lasu igando road hotel bus stop so pe se bi oba lo nlo loruko Jesu ogo re ajade
1: amen
0: irawo re ma tan
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: agba awon adura sugbon mo fe ki o ran ti pe Sunday ola kan se ni mo ti so tele ogore yen ti gbo bo te je pe igba kokko lo ra fe fere mo ni ki gbogbo eyan ko geti kankan mo kankan e dani ise to la kan se ni mo fe bless kankan yen gbogbo olu to ba ti wa ti se bi oba church ba ti wa be sa ere de be mo kankan e dani mo ti so fun pe kankan yi o to ba ti lo o ni pada lo mo gbogbo branches wa pata to ba ti de be pelu kankan yen won se kankan fun o won ma fun o lo se ewe fun ra re na lo janu ora o ki se o second ti ja o ki so se tan gun rara o fun ra re lo ja ninu ora a ma bless e ni ase ma wonu e tori owo awon agbara tafatafa awon tafatafa yi won ti ba topolopo eyan je awon wo ni awon ni satani ti ma nlo lati gba to ti pa lati gba ise mbaye ni satani ti nlo won ise won ni pe won ma nta ofa won si awon kan to ni agbara destiny eniyan anyamo eniyan na ma target ati irawo abawaye won ma target e bawo ni won se ri oju orun atoju ala inlo lagbara ju ti won ti ma ri ibe na ti ma nta lofa taba ti wa ta anyamo eniyan lofa abi irawo eniyan won so eni na di eni lasan won so eni na di eni yepere etewo si mi mo pase ofa awon agba koni ba o
1: amen
0: ofa awon agba koni ba o
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: now that about part you know yes it didn't pe communion to gba lola e to ma gba lola meji ni ma fun e o ma je kan ni church to ba ti da sale ko to sun to ba ti mo pe o je kankan mo o wa je keji won de mu e je jesu yes se gbogbo ise buburu ti o ta ti fun oje loju oro atoju ala koda loju aye oluwa wa ti kini o neutralize here wa domine olama ni agbara sa e te wo si mi o fa yo ni ba o
1: amen
0: o fa so ni ba o
1: amen
0: eni kan mo ti gbadura koja kene kan orira wo mi ah tani wo kini wo lo bo ti gbadura ti e lo ba wo Matthew ori keje ese keji Matthew ori keji ese keji e gbo o ti we mo wi yes
2: won bere wi pe
0: won bere wi pe
2: nibo le eni ti abi ti se oba awon ju wa
0: nibo le nta bi to je pe oni o je oba awon ju nibo le bi si yes
2: nitori awa ti ri rawo re ni la orun
0: nitori awa ti ri rawo re ni la orun won ri rawo jesu ni la orun nibo le ta gbadura ti o to la ma je ile re o leri to ni okokun ile re o leri ikan ti so pe o ti sapamo oni won leri o ti la America 29 years no lo la America ko wale o wa di ojo na o wa wale ngbo dele o ya park moto gidi seko o lo wa luku oko kan ti o gbadun o lo gbe lo village ngbo de village egbon baba re obirin egbon baba e obirin ah ah lo so pe ah ah eh bayi o de le o pele o wa gbe moto gidi pamo o wa nbe le bon le se daada lo deda lati America iyin o de so pe ni so pe o wa America o ke post o elo Facebook o para mo loju ara e en to ye pe awon lo nfun lo nje loju ala e ta wa ti bi o la me lu arabi kuna ya a ni o fa won agba ti won set ti ogo e lo ruko Jesus o ma mofo
1: amen
0: o wa mo nto dun mi ju opolopo eniyan ni o fa etiba o fa kilo mo nse ikan meji lo mo target mo so destiny at star anyama ti rawo eniyan oni won mo target won ki target owo won ni di owo be ki na fe fowo ese anyama e at star e oni won target e wa gbo sa star e oni ma attract opportunity papa ti o ba sister ti o si destiny ti o sanyama ki lo fe attract our opportunity our anfani to ye ko ri awon ori ofe the grace to ye ko mo go ejade ibolo fe ri tori pe won se kini o won ti gba wole awon grace to ma sile ko ayo ori ofe to ma sile ko ogo awon spiritual coffin o mo pe agbara mi olorun wa to ma dabo bo eyan ti won ba ti tairawo elofa oh my god ta ba ti le tanya ma elofa o ma affect spiritual tori pe fura re lo gbe lo sibi te ko gbe lo adem we dese I ni lo le buyan dese ju how are you not mutahim mo pala se owa ba mi awon agba ko ni ba o
1: amen
0: mo ni ko ni ba o
1: amen
0: mo ni ko ni ba o
1: amen
0: mo ni ko ni ba o
1: amen
0: mo ni ko ni ba o
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: en ta ba ti le ri mo awon kan to ma nsele le gba ta ba ri yan mo number 1 won so eni na di alare kiri kiri mo pe a di alare from one place to another ah o ye ki Samuel ran mi lowo to ba dodo Samuel si Samuel ba ti se a ku nbe dodo level ba ku nbe dodo jagaba ba ku nbe dodo so mi na be no se ba ki kino a ma from one place to another ki na wa kiri iran lowo ko de mo pe irawo to e ko attract onu ran lowo won ti pa ibe lati bere number 2 awon se bubu to ma nsele oni leyi gbogbo awon aso yi to e ko ni lawujo won ti kino won ti gba ko saso yi kankan ma tori pe irawo yen no ma fun ni yi and that is why you are not relevant ni agbegbe to wa won adamo italo fa awon agbani oju ala na sabati ma nwole agbadura adura meta pere ni mo fe pe to ba wa gba o ku so wo ipade ma wa di ola aya ya ola ma se kini o ola ma ni agbara so pe eto ofa ijoba okoko
1: eto ofa ijoba okoko
0: lori ayan ma mi
1: lori ayan ma mi
0: lori irawo mi
1: lori irawo mi
0: ti o ma mi
1: ti o ma mi
0: ati ti aya mi
1: ati ti aya mi
0: o lo aba ete won je
1: o lo aba ete won je
0: bai ma won je o yo yo yo yo yo
1: o pa jesu o pa jesu o pa jesu ami mi ma
0: ya ba dia mo ba te yo garaba no pa isu la ma da yan da ni aba wa ko he kukuma irawo en to fa ti ba e ja gbadura yen so pe oluwa
1: oluwa
0: ofa woro ba irawo mi
1: ofa woro ba irawo mi
0: ati ayan ma mi
1: ati ayan ma

awo e to tire awo re lo fa koko pataki in to man so yen da ni liberal mm he said labor no man je kan di aye won si biko ko si kankan to tire lowo because irawo ati destiny e to e ko attract alaanu olore won se kino won ti taloba tan ba ti tan kan lo fa won pa ni sugbon en to ni agbara lati ji nkan ti a pa o na ni jesu eni to ye pon ni agbara lati ji oku ojo kennedy de o pe lasaru o de jade kuro ni epoku e ma gbagbe pe bibeli so fun wejo ha lori kennedy pe ise ti emi se ni eyin o se even though e to gaju e ti emi se ni eyin o se pelu to ba

0: asetie.
1: Amen.
0: O ma nyaju oro.
1: Amen.
0: O ma asetie.
1: Amen.
0: O ma nyaju oro.
1: Amen.
0: O ma asetie.
1: Amen.
0: O ma nyaju oro.
1: Amen.
0: Yo asetie.
1: Amen.
0: A nyaju oro.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Aye ma dide.
1: Amen.
0: Wa de sibi oba.
1: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: Loruko Jesu ti Nazareti o Maria anugba.
1: Amen.
0: Oro re adayo.
1: Amen.
0: Wa de ni testimony.
1: Amen.
0: Ore majemu ta ma san ni inu osu kesan oni 9000. Mi mo bo se fe se. Mo gbadura oro ta fi yan mi lato gejo oru. Loruko Jesu o ma fon laye.
1: Amen.
0: Oro yen ma connect e.
1: Amen.
0: Nibi ta ye ti disconnect ye, oro ye ma connect e pa.
1: Amen.
0: Wa ni eri la.
1: Amen.
0: Ni ola Sunday, e kan meji number 1. Half one o second. To ma lo kankan yen si, mo gbagbe kankan yen si le o. Number 2. Ma fun eni come ni okan. Wa je kan church. Wa mu kan lo le. Won ti package se be. E wa gbo mi sa. Iru kan bayi. Eyan kimi se gbogbo awon afoje oju ora toju ala to ti ko ba ira wa ti ayan mo re loruko Jesu ti Nazareti orun no neutralize.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Aye adidi.
1: Amen.
0: Gbogbo lojo bi oni oni wedding anniversary mo gbadura loruko Jesu ka ye ko fohun.
1: Amen.
0: Igbe awe re ko fohun.
1: Amen.
0: Oni se da duro.
1: Amen.
0: Wa ri ogolo.
1: Amen.
0: Anogo ra jade.
1: Amen.
0: Wade sebi oba.
1: Amen.
0: Happy birthday and happy wedding anniversary. Loruko Jesu o Maria anugba.
1: Amen.
0: Wade rogolo.
1: Amen.
0: Mo sure fun o owo Olorun ati anu re ko wa ori.
1: Amen.
0: Ibo ko Olorun ko wa okan.
1: Amen.
0: Ko ku leyan lasan.
1: Amen.
0: Ile re ko ku fa lafia.
1: Amen.
0: Apere gbagbo re yo gba iyanu.
1: Amen.
0: Egan re pare.
1: Amen.
0: Wade meri e wa.
1: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: Koju senekan fi da loju bayi pe
2: gbogbo eyin ti e wa ni ilu Ibadan address church wa ni le ni ilu Ibadan gbaremu Idiobi airport area te ba ti de abe bridge ore meji tabi Akon filling station ni waju biuri e kan so fọlọ kada pe en lo si church baba sibi oba to wa ni Idiobi gbogbo eyin te nbe ni iye metu lati oje tabi bere egbe okada ki e so pe en lo si sibi oba oke aremo e ba wa nbe lati sango ewo moto tabi okada to nlo si eleyele e so kale ni police station te ba ti bobe e kan bere pe se bi oba le nlo gbogbo eyin te nbe ni soka lati soka egbe okada aba ode ni alafia block church e ti ri se bi oba nbe e kan bere pe se bi oba le nlo gbogbo eyin te wa ni apata te ba ti de dogo bus stop opposite Brent Somi omu yadun e kan so pe e nlo si se bi oba wa nawo be sin gbogbo eyin te wa ni ologun eru e kan so pe nlo si capital bus stop ni ologun eru e ti ri church baba se bi oba gbogbo eyin te wa ni oyo e kan so pe nlo si oyo town e bere sabo ni ilepo alasaru e kan so pe church baba se bi oba le nlo e ri wa nibe gbogbo eyin te ngbe ni apete e so kale ni ibi oja apete yen e kan gbe okada eni church baba se bi oba to wa ni oladua ibe le nlo gbogbo eyin te ngbe ni olodo e kan de olodo garage yen e gbe okada tin lo si se bi oba gbogbo eyin te wa ni olunloyo lati olorun sogo e gbe okada tin lo si ladeko filling station leyin ladeko yen e ti ri church baba se bi oba nibe gbogbo eyin te wa ni muslim lati ori bridge muslim e kan gbe okada tabi moto ti lo ife ni koko all two inu ibe gangan ni ijoba baba se bi oba wa gbogbo eyin te wa ni moniya ni olukoju street opposite Ajurosu estate ni moniya yen te ba ti bo le nbe elen lo si church baba se bi oba
3: gbogbo awa ta wa ni omiadio ni ilu Ibadan te ba ti de iyana ile baba Elijah Anigilade ni abara e so wipe e lo church baba se bi oba.

0: ibare olon loke oba oga nla kabiyesi re ledumare oba oga agba oba to ntoju oyun toyun fi ndomo iwo lo ni awata fi wa iwo lo ni pe ka ma lo pe ko ni se nkankan ati leyin ko duwo mo ti ni gbogbo ogo foko ri di asiko yo tori ko ti ball ba ngbin ti apolo ba nbomirin iwo lo oba lo mu ki bi si wa tori ke bi o ba si okin nikan o le se ilu odun orin oko agogo odun sekere ota iwo ladun ti nbe nu ta nso tawon eyan fi so poni tumo leti ta lo le bo duruko na ko si o afi wo lo nikan iwo to mu jaji lati nu airi iwo na lo nfin ti o lo lada mo wa lagbara tutu o laare o baba to ni mo se lodo abiodun adewole loko mi mr double in lo pe eyan mo npe mi gbangbala shata leto eto ni gbangbala shata o tun ti le furu gbagbo sori kanne splash 105.5 fm ta le timbo si le fun balawo ladugbo felele nle badan eto gbangbala shata oro to ni se pelu ntile lawujo le la mo gbeyewo tun de lawo in lo lootu eto yi bosun alayande in la moju ero to wa lenu se fun sata wa awon ko eto ta jo se kurukere lori bi o se da ahmed dauda saha o wa ba sofia adekunle raimi nobu olanase oyin kansola atawon yoku to kini to keji dandaru ko e wa la jesun bo lati se o lori eto gbangbala sata fun ti haro yi lori Facebook bakan na mo gbagbo pe Kevin ni o di apa abẹ mu ti o je ke lanfani ati ma wo mi loju loju bi eto se nlo lowo lati nu ile agbara e ma lo sori Facebook Splash FM 105.5 Ibadan Splash FM 105.5 Ibadan ibe le ti lanfani ati ma wo loju loju e ja jo se ka jo soro Nigeria ka jo soro ipinle Oyo oro oselu idagbasoke ile wa ati be be lo loko lohun oba ni mo fin kin ka bo sori eto fun toni tori pe a le dase baba lara oya tun wa gba lowo wa ko tun da laaro yi o tori wi pe bipo lo ba ngbin ti apolo ba nbo mirin iwo lo mo mu ki bi si o wa bi ba si se pe oluwa ba pa ilu mo oluso ji lasan bi ko se pe oluwa ba ko ile na awon ti npo cement bi awon sa won kan po cement lasan ni o ti ki ba si se pe oluwa ba seto dobu yo ba mo sun loru abi ti mo so yi e kan ri pe yo kan mo so bala bolo bolaba sugbon ti oluwa ba ti seto yo wa mo dun leti oya baba alara tun wa se lori eto loni o ona bi ti aya lori eto gbangbala sata loni yo fe po die tori wi pe owo kun po e je kin mo ki comrade Olatunde Adebayo kaabo sori eto yi mo kon gbe yin wole gege bi alukoro fun egbo silu SDP obuko ni to ndi meji lodo ya o o lo nlo ko e o na si tun lo mo re lori eto loni e play role meji bi analyst ati bi say substantive pro la pe ni abi bi bosun titi wa bore bible ni si wa soro
1: eyin
0: ngbo
1: ko la na bread re
0: ko ni an na bread
1: be ni egbe
0: oselu ki lo kan ro bread nu oro SDP ati
1: to bi egbe oselu SDP ti INEC fontelu ti won mo ko pe meji nipinle Oyo ati lori lede Nigeria
0: list ti jade moduma aro yi
1: o ti jade
0: bo wa ni
1: ah odo wa le ko soju mumu si a so be na
0: odo yin ni giwo si
1: odo wa ni a so be na fa awon eyan won se tan ati gbo ni
0: mo ro ke ba be ko gan ti mo podo yin ni giwo si tori eyin ri kan gan mo se fulenge fulenge bi tetele mo o da ko ti cool down
1: ah oye wa o
0: ene pe
1: ah ba wa na se rinu
0: be se rinu
1: ah e mo pe ngba teyan ba so fun yan lati le bi pe ah ba nko na se nto e je eni to ba mo na lo ye ke yan tele bayi ni an se nto teni yan si wo pe aro na bi to n fe gba nu se mo pe ngba to ba ti wa di pe o ba lu da eko e kan ni gbo e ni buru re mo ni te ba pada ri nlu gan leyin aimoye igba e kan mo re gba bo lo se wa pada de ewo e sa ja fi ben le agbe ti bo se je nu
0: se en ti o ba mo na in lo wa ye ko lu da eko en to ba mo na o ni lu da eko abe ko
1: e be ni
0: now eyin te wa mo na mo wa fe lu oro onimona te lo mo wa fe fi redirect yin si bi pe ton ma pe nikan mona o tumo si pe ti saju en ti o mona de be abe ko te ba wa fe play role wa saju daada nigba mi ti e ba nso fun eni ti o ti mona wi pe ona osi nbeun ti o si dayin lo nto wo pe bi le won o gba o dabi omo kekere te nko ni nkan sugbon to yi o ti ye te ba jope yin le ba bi o e ni di osubu e tun sare gbe ni tori pe efe tori pe in te nso fun ko gbo
1: ko ti iye
0: based on his or understanding at that time oye n te n so fun oye so te ba wa file ko iwa lo mo ko subu ta po mo yin ni e ni di osubu ka kokowo olomo ni e le mo woran
1: e se
0: se gba ba me ko bi omo yin ti o ye ke ko ni oselu pe a omode re o ma wodi iya re lo ma sa a ni di osubu wa te se n woran te fe ko fori gba gota
1: ninu oro yin te so na ni ma ti kokko down eni ba je pe omo se mo pe omo owe eyan leyan ni o dagba si leyan tin nocho ebo leyan bi si so ninu SDP
0: mo so pa dari
1: oye mi ninu SDP ba me ko e so mo
0: sugbon eyin leadership eyin te wa leadership talk eyin la dare
1: won wa ni
0: o ti adopt e o ti do mo yin nu
1: ati a adopt e
0: yes so o ti do mo yin
1: o ti do mo
0: okay
1: omo je yan wa adopt te yan wa fe mo salaye fun pe ba la se nse o ninu family wa ba la se rin o lona odo ti wa ba la se ngbe gbese o se mo pe orientation bi to tin bo to ti wa ko si lori to n wo pe ah rara ani won se baun ti ru omo be o ba wa gba ti o fi wa di pe yo so yan lenu abi yo wa ba career te yan ti yan lo adopt ah eyin o ya lo da pada abi ti yan ti adopt e jeje
0: se ti wa da pada bayi
1: ah atun wa n wo wi pe te yan ba wa da pada tan a tun le wo wi pe ejo o te ba ti a sin ba soro lowo
0: e mo wule su ti ara yin
1: lese
0: ngba te ti adopt yeun e ti damo mo tonu
1: a da gbono to
0: wa mo gbo abiku
1: e ni su le nko
0: eni abiku o si gboro so logun deke ngba ti damo mo tonu prerogative wa lori yin lati toju e ko gbodo ku mo yin lo to ba fi le ku mo yin lo won so pe mo te adopt ti ku mo yin lo
1: iwa le nso yi olomo lo lo gbogbo omo de yan bi nu gan ti se pe yan adopt e in ku do lo n ba fe pa ka wa mo ti e to so mo te yan ha adopt ogo si nti o le sele nti mo kan mo ni bi pe awon omo kan wa to je bi pe ko si nte le se bibeli gan so nu oro re pe omo egbe o le sele mo se gbe mo fi powe ni o mo fi soro bibeli ni o pe awon omo kan wa ko si nte le se si won won ni gbo ba wi obi ke se pe nto je pe awon obi won o da abi won ko won lo mo se yakuya ri obi ti baba da ti ya da to mo se yakuya won o se
0: ti o mo kọrin pe emi omo lile
1: emi omo lile e ti emi o ti e mo ro ni ti eyin ti e tun mo aseyin ti eyin jo mo so kini mo so ni pe ti e ba ti so nikan lomo won le fi rate family yen pe awon ni won se ojuse tan ba en to bi mo merin marun ti kan wa yari pe dandan o sa fe yaya ko se mo ke won mo wi pe ah ke se pe won ato ohun lo pinu lati ya nti o fe ya so ke se pe a ready lati a fi ona han a oloye Said Oladele ba meko lati le je ki won rin bo si ye ki won rin ki o fi le ri bi o si ye ki won ri but boya orientation bi ti won tin bo gege bi mo ti se so to wa lori won ko je ki won farabalẹ so na le je ki won bara won ni eyin ogba ti won bara won
0: so eyin ogba Oladele wa bayi
1: ah sugbọn awa n gbiyanju pe tan ba le wole pada a se ta ti silekun
0: se laaro yi ni oro ba meko lo tun ko mi lominu o kan to flash wa si memory mi ni pe ah I could remember that day ngba ti mo gbe wa sori eto ti mo wa lo analogy ti won so pe nikan lu fe nikan to ku ni le ise bi kan to lo bo mi tenikan wa ko pe ah bi igba te ku ni bi kini kan te wa lo bi kini kan self wa lai wo lon ni mo wa so fun yin na pe eyin na ku le gbe APC lo SDP self wa lai wo lon ni na ba fun ra won so pe eyin mo bu ku e mo wo te n so emi le n ba wi nkan kan mo ah emi n fo we soro ni o pe ba le yin mo ba wi to you are free to or you are entitled to your opinion however mo wa anu won wa n se mi wi pe ninu oselu ninu APC won ku o nbe won si wa si SDP sugbon lowo lo bayi ninu SDP e ko tun soju mi mu se yo wa dile ogba ona ogba ni siwe ara gba ni abi bo
1: e se se ri nti mo nso na ni mo nso pe ko ti peju fun loye Said Oladele ba mi ko ti won ba si sun ile rira won pe ko ti peju age wa side won da then won ti kin so pe won ko se nti o le sasise won ti balẹ je ju debi pe boya ko se ton se so tan ba tete retrace step won bi mo ranti pade kan ta ti a pe kan ta jo se nigba ti egbe fi so fun yin pe kan mo polongo ara won ni gege bi oluyo gege bi candidate egbe selu SDP mo ta fe pe in ti gbogbo omo egbe so na ni pe tori pe o je is a young vibrant guy pe a feran won ti gbo ase so be but kan ni su eleyi ti won ti kokko se igbese ti won gbe yen o ti je ki awon me gbe lose trust ni inu won pe eni ti o ti ide be to kan sare gbo kuku ojo to sare fo lo so ti o ba wule so won wa so pe sugbon tori ife ta nisin e duro ka jo se egbe boya ni 2030 abi 2031 boya te ba do ta ba jo se egbe o le je pe olohun o gbadu ayin gba na be se mo pe ngba mi tan bi nshan ba tin ko se yan lori ju wi pe isinsin o si ye ki bubu a mo mo wi pe ko si bo se wu ki ebe wa erongba wa se da to lodo olohun ke se gbogbo n ta ba bere lolohun o se awon nkan kan wa ti se pe olohun o fe se be ti o tan ti ta koko ti se pe boya ese wa lowo re ti se pe boya nkan kan wa lowo re to olohun o fi gbo in to mi re to olohun si ni se tori po mo wi pe akoko ti ohun fe se ko ti
0: ti o yo
1: ti o yo so tori o se pe gbogbo nkan ni igba ati akoko wa fun ki oloye side oladele ba me ko kan ri wi pe akoko ti ta won
0: se tu ti wonu se ran se ni bayi te fi soro bi pastor pe o ngugu ni gba ta ko wa pe bo lo selu ni ewo laburo mo so pe akoko seyin le mo so message olohun fun pastor ko won ni
1: ti o lo selu ko ni keyan ba ko keyan ba ijo mo niyan keyan ba je you can be a politician but your iru eni ti wo gan je nko so tori mo mo so fa
0: iru eni wo le je
1: pelu ori ofe olohun mo je eni ti o ni ife omo niyan ti mi de n gbero ibi si yan ti mi de n wo kite yan baje so gbogbo
0: nkan se se e n soro bi igba ti ran se olodun ba minister si yan be le tin soro e tin soro bi kristeni ko ye yin pe en kan gba pasiko olodun yo gbogbo ni igba ta ko wa fun igba ti yan ba n paro wa fun yan ni lana to lesson
1: don't forget that couples for me I'm a politician and I'm a pastor
0: ki re tun gbe wonu e bayi se pastorship abi pastora so papo mo politics ni
1: lorun gan won so se lu
0: oye salaye party wo na se lorun
1: ah se gbo party olorun na ni o ni pe se ri bi ti kilun je oselu ibi ti igbimo ba ti wa ti ese nikan ni o da se ti won jogora ngbo ya bo ni ka se sekini ntin jo se ni yen olorun na so pe o ni e wa e je ka da eniyan ni aworan ara wa awon wo ni olorun pe kan wa so igbimo wa nigba ti awon oni christian yo ba tun so won ni igbimo mere igbimo mejejo na ma gbe
0: now e wa je ki analyze politics e wa je ki analyze politics aye fun yin ke wa wo be wa correspondence politics orun ninu politics aye opposition wa se get here sugbon ni lorun na e so pe devil and god
1: now
0: be ninu within your circle there is intra party politicking se politikin na wa lorun ninu intra party politikin ni laarin egbe yen tun mo gira yin se lo ninu ogun orun na se mo gira won so lohun ati awon angeli abi baba omo atemi mo se mo gira won beyin lo se se mo gira yin
1: nta mo la mo nta mo a mo pe eyan meta o le duo meji meji
0: okay
1: o wa lorun
0: won mo gira won na
1: ah ko si lorun
0: se baba ti gbe omo rin seju yin
1: e ma gbo o le mo je laarin baba atomo atemi mimo
0: mo mo je ndanu
1: e ma gbo esu ni akọ ni ari
0: no opposition ni yen
1: e ma ki opposition go de nko
0: no opposition e jo mo ba yin fa lo ni ara se lodi si emi
1: e ni su gbo bi temi nlo
0: ara se lodi si emi e mi se lodi si ra won awon meje din se lodi si ra ka mo ba mu fe ti baba se amọ opposition ma wa be laarin egbe ninu SDP ba me ko mais Michael Okunlade e tun gira yin ko ye yin iyen mo pe ni intra party politicking so ninu se pe kese SD versus APM nisin be ni orun se ninu kingdom of god se won mo gira won be laarin ogun olorun
1: o na ni mo nso se mo pe eyo kan ni gbogbo won tele esu ni o gberaga
0: ala ti mo pe division ti wa
1: nibe ni inu re ibi ti awon na ti gera won nu nigba to no fe jabo awon kan support ti re
0: division ti wa wa yen si
1: awon kan support ti da lo so
0: iyen lo institutionalize division and after division come mun so leyin igba ti ti wa wa ko
1: leyin iyen meta lo kan won yari
0: se wa fo si lu aye we torun ba so si lu wa wa lorun ba lu si lu teyin play
1: tori e na lo se je wi pe a kan mo gbianju ati sun mo ni ha le da olori gangan mo fe kin da bi jesu ninu iwa pele ko se ni goro ibinu re nun re kan re ngbo die se to tele o ni sugbon ko le da bi re tori pe ah eran ara ni awa omi ni ronu wa ato lo di awa so awon akude kude yen yo mo farahan ni inu eniyan eleyi ti o le si ni orun then eleyi deyin so yi a ge enikankan ninu egbe SDP o gege mo se saraye fun yin won tele ilana tonton mo so fun yin jo ni ti mo wa won gba form ni inu egbe SDP eleyi ti INEC recognize bayi bawo na se je candidate
0: oda so owo ti ba me ko na lori form ni esin ati gbugbo awon electioneering processing kankan o ti lo bi ba fe nkan danu o ti ba tegun lo baun
1: e mo npe se bi bi nten ba mo npe ni yo dance mi mo npo wo ti na because mi ma bi ten ti gba form mi ma gba mi dey reprove won dey send proof won lati national pe won gba form so ibi ti won ti gba form thank god pe olodun mo ti pe nikan kan mo ti me nikan kan ku nbe bayi awon na si wa nbe won le pada lo won le lo then state chairman won ti won so pe awon state chairman ti an wa si ori ejo na won wa nbe so won le lo be mo ro pe mu mo pe true won na ni mo se ra form ni federal so kan jo lo mo bara won fa
0: oda ka to ku lo yoro SDP eyan la le mo bo lori Facebook wo Splash FM 105.5 Ibadan Splash FM 105.5 Ibadan oro SDP lanso lowo bayi gege bi egbe oselu eyin na le ba wa dasi o Splash FM 105.5 Ibadan e ma share e ma drop comment e ma like londa comment section e fi igba te ti share sibe kede phone number yin sibe a mo bo card fa won yen bi to se nte waju bi ata ba lo polowo oja bi tin ba lo gbe interview a mo bo card fun yin loruko Alhaji Lamide Ogundokun babo bredi ayomo awon ne pe ka mo bo card lori eto yi be ba se nte le wa oju oni tin ba e ba nje aye ti gba ba nje gba eh Splash FM 105.5 Ibadan ibele ti mo wa loju loju a comment a like ke de share now oro lori egbe SDP won ni negotiation ti wa nu eje SDP papa julo ti pinle oyo pe le mo negotiate asi ti royin kan lo se ta wa yi wi pe gomina seyi makinde seye fa mo duro Alhaji Amulika nkan kan pe won ti jo fori oko so odunu lati gbe afisi omo leader pe ko lo se alaga council njo babilu orire afisi omo leader siri asimo pe gbo isulu SDP lo wa so o tumo si pe gomina seyi makinde ti fi afisi omo leader pari ija pelu Alhaji Amulika so o tumo si pe negotiation abiru game ti jo play 2019 ti seyi makinde fi wole tori baba sakabalogun so be pe ipa to ni agbara ni Alhaji Amulika ko ninu bi gomina seyi makinde ti di gomina 2019 so tumo si pe won ti wo pe ehn emi ti wa pari bayi mo tun fe pari ija pelu yin lo ton gba ti kokko si nge won ja o won wa pari ija won ti reconcile so won ti fi afisi omo leader won ti fi pari ija say another phase of negotiation le tun wo lo bayi
1: nte okay o da be se bere mo fe emi fe ko dan pe nte mo le bere bet eyin le mo fun anfani ka won ara ale na ki won le mo si egbo bi kan te so eni baba sakabalogun won so wi pe yi pari biribi ni Alhaji Amulika ko ninu bi governor Seyi Makinde se di gomina ni 2019 now ninu yi pari biribi keyan jo so pe pari biribi le yan ko so inu e won wa fe fi local government chairman kan eyin oni won wa wo pe iru personality eniyan former majority leader federal house of representative ti e ba se pe boya olohun o ko she will have become the speaker of federal house of representative of nigeria so iru e ni won wa fi local government chairman eyo kan won wa fi wo pe a fi bo pari ija afun o ti won so it's just a political insinuation or thinking in to sele nbe lo to ni iroyin ti eka ti o kakiri gbogbori aye lu yara be de ni o se ri mo ja gbo osi ni ibe sugbon afis adegun omo leader o wa lara awon ti won sise takuntakun fun gomina Seyi Makinde ni 2019 lati je ki o wole so eleyi ti ngbati won di pe ko jo ti ajosepo mo o tele Alhaji Amulika wa si SDP gbogbo wa na la mo pe oke won da awon Alhaji na won se gbogbo e ni sin o de wo pe won jo mo bi won se jo yira won wo pe oke o mo fe compensate mo mo wahala to se fun wa like I was discussing with somebody ni ijeta mo ni iyen o mi pe egbe SDP won ti ni alliance pelu APM ko pa mo ra won rara because individual conclusion ni laarin Hafiz Adigun omo leader ati egbe ati governor Seyi Makinde. Mo ni I supposed to serve as local government secretary ni Ibadan Southeast local government ta wai ni tori ni 2019 sell delp mo se egbe oba Ladoja ajo wa ni so a de jo se coalition ni lori list bi an se se so party wa lo ye co produce local government secretary gege bi ati se so then and my name was there so one they fulfill ah de ku so mo ni nisin ti won ba wa wo pe okay o ah ise jo se lala to se ngba yen a fe san pada to mo a mu offer yen wa fun mi pada pe gba nkan bayi to ba si wu mi wi pe okay mo si fe gba mo le gba na o to ba de wu mi wi pe in there fun mi lati 4 years lati 8 years ago te ba fe fun mi lo ko odun kan ten lo tin ba ri bi en gbe mi o fe mo le ko so ise ti Hafiz Adigun omo leader to se ohun ni governor Seyi Makinde ati Seyi Fawun Giro den wo pe ko da ka won kan lu omo igbe pelu akitiyan re e je ki a to pari ijoba e je ki a wa ba se compensate e so ko ni nkan kan se pelu ajosepo egbe oselu SDP ati APM rara ele ti alajamu le ka re won ti bola jamu ko sese lodo alajamu le ka to ba ti afa compensate gege bi mo se bere pelu akitiyan je so pe te yin gan ti awon leaders mo se local government chairman kan ka ni nsin pe be se nsoro yen e nka pe ni local government o a gbo pe SDP won ti fun local government bi medogun abi me wa mo kala kan ati won ti fun lawon commissioner kan iyen awon yen le mo pe ija ti pari won ti jo si ajosepo so sugbon enikan to da sise lo ajose ni won pe okay ise lala to se to je je asan fun won ni ori oro Hafiz Adigun omo leader
0: okay nigba ten salaye oro eni laarin gomina to mo leader ni oro ti waye ati se famujuro ninu oselu eyin na so ni sin pe ninu SDP ninu Zenith Labour te wa eni egbe oba Ladoja in le pe o tumo si pe eni eyan ni mu ni moniyan omi la si te ka to teyan rin lopolopo gba ninu oselu te ba gbo tan fun enikan sipo e lo wadi e dada enikan ni lo nominate o ntan tabi ko de pe enikan ni wo mo la to ni e ba nfe ni yi be so se ro pe ninu oselu kan mo mu yan ni ti se pe yo le nikan ti won to pe okay eyan ni efisibi se ro pe kan mo mu yan e da e ko da yen sapona
1: luckily but yin ta ba wo gbo
0: so o tumo si pe won eyan le mo mu yan
1: gba be ni
0: now e yan ti
1: recommend abi kan wo eyan pe a eni so many kan fe
0: mo okay now se gomina Seyi Makinde ti gbe igbese reconciliation pele Ladoja Molika recently abi o waye
1: eyan se recently won ti se yen kan ti lo Balaja Abuja nibi boya is it last year or early this year so tan ti there are some times we pe
0: ti be ti down pe last year or early this year okay yato si yen ti reconciliation se ogumo so zone se be lo local government ti wa bi ke

0: tó ẹ káàbọ̀ padà láti apá abẹ́hùn à ń tẹ̀ wájú lórí ètò gbangba làṣà táyà kí mo sọ pé ibi táyà pọ̀ torí pọ̀ wá kún lónìí àlejò pàtàkì náà sì ń bẹ táàgbò wọlé láìpẹ́ yìí o ẹdín tó sáré gbé comrade wọlé báyìí kì í ṣe bí pro ẹgbẹ́ sdp mọ́ báyìí ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí analyst comrade ó dà kú ní sẹ́kàn tẹ mọ́ lò wá gan tẹ bá ń bọ̀ àwọn èèyàn sọ wípé àtìkù pé síríà lùsà ni pé ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé kò jẹ́ tuntun nínú òṣèlú nàìjíríà àti ìdíje dúpọ̀ ààrẹ ó dẹ̀ sọ láìpẹ́ pé òun díje mọ́lẹ́yìn ilé ṣẹ́yìn ìbẹ́yìn náà gbọ́ kó sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó jọ pé biggest headache ààrẹ tinubu àtìkù ni torí pé ṣáà lè sọ pé àtìkù ó ti master political terrain ó ti mọ̀ pé tásìkò òṣèlú bá ti wà tá ti dásìkò bẹ́ẹ̀ ṣe flag of pé campaign bẹ̀rẹ̀ báyìí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní release ẹ̀ ni àti bíi síríìsì ó kàn jùlẹ̀ lẹ́yọkọ̀ọ̀kan ìyìn tó kọ́ jùlẹ̀ ni pé òun ó dà sọ́fídìí padà ìyìn ò làwọn lè ṣe ààrẹ bá ń sáré kí pé a ó lówó dà sọ́fídìí padà wàhálà dé nǹkan kan wọ́n ti rò pé ṣé kò ní bá legacy ìjẹ́ báyìí ṣé kò ní lọ́mọ kó sáwọn èèyàn núbà pé ń ta sí ọ̀dá nǹkan kan bó la ṣe ṣe wọ́n ṣàn sáré kiki from pillar to post ó jẹ́ wọn kọ́kọ́ dé ẹ̀yẹn lọ ná bígbà téèyàn bá gé yẹn léègé tán kọ́kọ́ sán lọ ó tún padà bó tún fẹ́ nígbà tí ó tún gbé mi jùlẹ̀ ó bá tún ní a gbogbo bọ́dà lòun ó sì tó bá ti dé padà ọ̀rọ̀ pé sísí bọ́dà ń báyìí ni bá tún pariwo pé ṣé bá kúnlẹ̀ sísí bọ́dà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣé bí ẹ ti tẹ ní ilé iṣẹ́ ààrẹ bá tún pariwo nẹ́sà ń dìfẹ́ǹdì ẹ̀ pé àwọn sísí bọ́dà àwọn òkúlẹ̀ tí bọ́dà náà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ igbádogójì rè wájà lẹ́nu àná yìí ló bá tún sọ̀mí ilẹ̀ pé 90 years old ni tinubu ó ti lé 90 nǹkan kan làwọn ìbá tún gbé yun káàkiri pé wàá gbà wá ó lọ ní proof pé tí wọ́n bá gbé lọ kóòtù òun mẹ́rin bóde ṣé àtìkù tẹ pè ní síríà lùsà ṣé kì í ṣe pé ó ti understand the political terrain àwọn presidential candidate yòókù lọ torí pé láìpẹ́ yìí ni ọmọyẹlé sowore àbí nǹkan sọ pé ọ̀rọ̀ pé ayọ̀ sọ́bí àádà sọ́bí tukàlẹ̀ mi wọ́n kọ́ sọ kó o tó sọ ṣùgbọ́n ló trend ọ̀rọ̀ tiẹ̀ ni ṣàlẹ̀ sọ pé àtìkù ti master that period tó ti wà ńbẹ̀ ti pẹ́ point mi ìbéèrè méjì mo béèrè báyìí mo kó pọ̀ ni o ṣàlẹ̀ sọ pé àtìkù master ló jẹ́ láàrin àwọn other contestants apart from tinubu then ṣàlẹ̀ sọ wípé ẹntẹ́ ní ò relevant ṣébi ní ti ń dà yín láàmú yìí so ìbéèrè méjì mo fẹ́ kẹ́ ẹ dànù.
1: ní gbólóhùn kan master kílẹ̀ pé opposa àbí kílẹ̀
0: contestant
1: oní àtìkù tí àìtẹ́ ẹ jata rẹ̀ kéèyàn mọ ti ẹ gbọn gan géèmù téèyàn ti ń gbá kó mọ ti ẹ lolúkọ tó kọ.
0: nínú kẹ sọ wípé à ń ja tari ò sí ń bẹ tàbí kò nílò pé à ń tẹ ẹ tú fún ajá
1: pé à ń tẹ ẹ tú fún ajá géèmù téèyàn ti ń gbá kó mọ sẹ́ni tó kọ tó gba fún ẹlẹ́kìnní ẹ̀kejì ẹ̀kẹta ẹ̀kẹrin yóò ti mọ ní ìrírí yorùbá sì sọ wípé ìrírí ni àgbà so lórí ìyẹn kò sí olóṣèlú kankan kò sí ẹgbẹ́ kankan kò sí bọ́n má ṣe làmìlàaka tó kò sí bọ́n má ṣe ní gbogbo nǹkan lọ́dọ̀ wọn sí tí wọ́n ò ní àtìkù abubakar ní opponent wọn tí wọ́n wò pé ẹjẹ́ ń jókòó kí n lọ sùn. so ìyẹn wà nbẹ now pé ẹ wá níṣẹ́ tó ti master ẹ̀ ló ṣe ń mú gbogbo àwọn lámbà yẹn lẹ nísìnyí tí campaign bẹ̀rẹ̀ tó bá jẹ́yìn náà nǹkọ́ gbogbo àwọn logic gbogbo àwọn intẹ file win ẹ fi pamọ ni ìgbà tí àsìkò iṣẹ bá délẹ náà lẹmọ apply ẹ ó dàbí coach tó ká ọmọ sí fídì ni bí ọkọ pé bí ọkọ lu 4-4-3 tó bá wá fẹ rújú màá sọ di 4-4-3-2 tó bá fẹ rújú mo lè sọ di 5-4-2 so òun ni eléyìí tí ó ń ṣẹlẹ then ẹ tún wo yàtọ sí yẹn sìn wọn tún ń pè é pé àwọn opposition
0: coalition
1: àwọn coalition jọ sí abuja báyìí sìn tẹnu fẹ sọ wípé àtàtìkù náà tún rò pé pẹlú gbogbo àwọn tí mò ń mú lẹ ó mú yẹn lẹ fún àwọn aráàlú káwọn aráàlú lè mọ mọ bó ṣe ń lọ so ó wá tún fẹ ṣe àwọn olóṣèlú náà tó yẹ pé gbogbo wa à ní split ká tọ̀sọ̀jú kan ìyẹn lélẹ̀ tí wọ́n tún fẹ́ ṣe yẹn pé gbogbo ohun tí mo ń sọ fún ẹnìkan mo ní gbogbo ohun tí àtìkù bá lè fi bẹ gbogbo àwọn tí ó pè yẹn ní òfin bó ṣe kó mọ̀ràn dọ̀bálẹ̀ pé eléyìí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ wípé wọ́n ti ní àwọn ò jáde mọ́ then àgbọ̀nàgbọ́n sọ wípé wọ́n ń ta àmúgan ti táwọn bí ò ti ẹ̀fẹ̀ tó wọ́n ń kọ́ age is not on his side so 80+ so but eléyìí tí àwọn ohun tó ni àwọn ṣe wá tún padà mú wọlé bayi ni isin wi pe emi gan ti mo pe ra mi ni 80 te ni mo jure mo si ni ilera ju eni ti ohun pe ra re ni 70 plus lo so lo si wa won pe ohun si mo atijo mo se bo ara won won le so story ara won igba ti won ti mo ra ti en ti jo nbo so emi o le so pe be ni be ko be eni to so so pe ohun le ri tan ba gbo ohun lo si ile ejo o se se ko je pa la won eri won na ni e woru omo eh arewa kan ti won lo se ojo bi ogoto odun jo ni ngba ti baba sin lawon 74 awon eyan na nso lo se me e ejo se omo odun merin la baba ngba awon bi aunty ni so gbogbo yen na o se se ke yan na fe mo gbe oju lo si bebe mo je agbo sin be okan lara contendant gbogi ti ko si enikankan to ba fe gbe na koju e ti o ni baleru ni Atiku Abubakar wa
0: e seun now ki la wa so pa awon oludije oku nwo tori pe ko si bi te eyan duro si ti o ni rowe ti o fi ba ki ara re be ni kan lo pe ayin ti fe jade tan ni mo fe je won kokon mo si lo na mo so wi pe apoko to je won ni je baje owe kan ti o fi ba ki ara re nu sugbon awon kan so pe mo ton wa owe mi to tun so fun mo pe egun to ba ko jo iran ni owo gbeyin ehn so apoko to je won oni je baje nkan kan sugbon gba mi te eyan ba ti lo sun lo ju ti awon eyan fi gege tan wa
1: do laugh last laugh best
0: eh yo sugbon owo mi tun wa to tun ma so fun pe to ba tete se n to ye ko se won o se mo lowo se pe nu oro olodun na so ke mo se da si we lohun ko mo ba so lo gbon loju ara re o tun so pe da si we lohun
1: ko mo ba ro ko ngan
0: ehn o ni mo se da si we lohun ke o ko mo ba da bi re o ni da si we lohun ko mo ba so lo gbon loju ara re so iwo lo wa mu n to ba wu onu mejeji so ko si bi to duro si to rowe to ba ki e o now sa so pe awon other contestant won duro the last minute joker tan ba n duro de se gbogbo joker ko lati ko ti lo tan ko to di pon wa fe si yoyo ti won pe okay a wa n duro the last minute joker sugbon lowo lo ba ti ku lo n trend ninu paper so obi o trendy kwapa so trendy tori pe won mo yo joker kankan bo de sugbon lowo lo bayi Atiku ni top of the moment because won lo n yo joker jade awon yoku kan ba fa ni ka wa la ko so en kini wa na so awon na wa respond o wa je reactional statement na give lori oro Atiku so so sa so pe won tin sun lo taratara tori pe awon kan believe pe awon gbagbo ninu Peter Obi sugbon ti won gbagbo ninu Atiku sugbon Atiku se soro yi o ti n gain momentum si say is that not going to be disadvantageous to awon eyan ti won feran Peter Obi sugbon to sun tarata ti o so nkankan
1: eh se ri kan se Peter Obi nikan na se to ni contestant to wa nbe
0: mo kan fi mo bi apere ni
1: o eh se ri awon oro yen o awon ibi ti boya kin so pe region kokan lo ni peculiarity e lodo wa in to trending bi o le mo trendy de na to ta won kan
0: eh bo do awusa dan le Atiku ke sa se sa to esi Atiku wa so oro ke ba si so to trending nbe to trend presidency ah ah
1: then in
0: ke so o ibade la so
1: in to trending ah se mo pe a wa nsin o ni a n deliberate
0: yeah
1: oro yen o le je pe boya ekan ti won kan kanu iroyin kan lohun ni won ti gboju ni won ti ton de ibe mo so tori pe peculiarity region kokan o yato but in de mi mo ni wi pe nkan kan mo fun awon kan ni anfani aparo kan o gaju kan lo won lafi to ba gori ebe mo ma so fa won yen pe ebe to gun yen o ti je ki o gaju awon to ku lo kile ta won to ku na ti won ri ebe mo je agbo sin be awon Atiku Obi won si ni awon anfani kokan gege bi opposition ju awon kokan lo tori pe wan pe akin so pe won ti wa ni ijoba ri ti an ba so nkankan ni isin even kankan sento kan ni pe Atiku split you train tori personality won ti Obi ba se nkankan ni isin you train tori personality won so yato se ka fi we iru awon kọkan ti sese nbo ti awon eyan o ti mo so ohun le ti mo e won ti e so lekan eni so le re lo tin kokan so pe ohun ayo something pe ka won eyan ati pe sese to wa ba ohun but ko trend re pete on ti gba ti Atiku to so iyan ni gbogbo eyan gba tori personality pe en to ti wa njoba yi ti gbogbo eyan ti mo tele to ti the public figure so do public figure la won yen na but ko dabi awon eni ti o ti wa nipo kan oro won mo nsa ba gbe won ju eni ti ko ti si ni ipo kankan lo tori pe ipo ti won ti kokko wa yen so o si ni anfani ju awon to ku lo de Obi na ni anfani ju awon joko lo be gbogbo anfani ti obi na ni e mo ka pe last election to si lo na pelu bi obedient ti se move to then se won si to ati kule yin na ni
0: oda eh ka fi kadi abala yin le se ro pe oju lasan ni bi are Bola Tinubu se dibo wole tori pe orisirisi se kin so pe saga kin mo so pe kin mo pe ni slander kin so pe saga
1: ni won ni o wa
0: lo wa laye ka Tinubu oto lo ni bullion van the body loan in kankan se ranti oto ni pe
1: oni mo ye ri
0: oto ni pe secondary school gangan le lo ha wo gangan school mi ti
1: en
0: yo oto ni pe omo ilu wo gangan gangan ni
1: oto do ni won lo pampers
0: se ori siri sin kan se wa ri pelu gugu gugu se wa po to na ya si pe oda se oda pe ti wole tan kan to subu ni ile okere
1: won si wole omo pandoro won si tan yori na pelu gugu e ninu lahi omo pandoro won si
0: gugu bo tun se wa n pe debate ni gugu bi Tinubu se debate kankan titi disin ko engage media ko ye mo bilibe ki mo down as in bo ni o se wa se yo si to wole mi na pelu bi gugu nkan se suru boy se ba ni je se ale lo awon colleague yin se ba ni kini kankan ya ilu ebo tele lenu ebo ya iwe eri nda kini kankan nkan gugu e sa ro mo age gugu e lori tirisi ati bebe lo tani iyawo akoko te ko fe tani ya ge se mi tin se yi Tinubu ati ori tirisi saga and still
1: o imaji
0: se ro poju lasan ni mo tin tin ko mi lo mi nunu o
1: e se a pelu ori ofe lohun emi na jade lati di DJ dupo ilegbimo asofin ipinle Oyo ni Ibadan South East Constituency 2 tin ba wole ke soju lasan because I combine both spiritual and physical tori mu ngba adua mo se ngba wele lori so tin ba wa wole se ma so pe oju lasan ni mo mo pe mo ti ba Olorun soro ninu emi Olorun gbo ni so
0: o tun mo si pe tun boast pe ngba adua e te loro Olorun to so pe enikan de ninu synagogue oluwa emi elese tin jamon kankan sanu mi nkan to pe ah emi ma ngba wele emi ta lose mo se kini kan oni eni to okunrin agbode yo lo ni dalare
1: iru adua tan ngba ni
0: eyin boast pe ngba adua so to si pe adua
1: iyen na to de synagogue na ngba adua ni Olorun jo sanu mi adua ni iru adua wo lo gba
0: adua boast eyin na tin boast radio boast radio boast e le gba adua to lo ba gba adua mo n gba adua eh ni so pe anu ni
1: so
0: anu ni
1: e be iru adua ti lo gba ani Olorun sanu mi adua ni e be le iru adua ti mo gba so eni to so pe Olorun sanu mi adua lo gba iru adua to gba ni hema now
0: e wa mo e wa to dey boast brain ni e wa to boast brain ni ti be tin gba adua ti pe ti pe Kesi contest lo do to lo fun alaga council. So e wole.
1: Alaga council ti mo contest fun. Wole.
0: Shadow an yo gbangba na ni.
1: Ah mo so fun yin le kan.
0: En to wole o gbadua. En ti o gbadua te ro pe ko gbadua o si wole. Eyin te le gbadua.
1: Eyin se mo pe ko gbadua.
0: Se be yin so pe yin gbadua.
1: Eyin ti mo so ni wipe en ti mo so le kan. Mo ni ngba mi ke se gbogbo adua l'Olorun o gbo. Mo ti soro yen igba ti mo n ta n soro exhibit ta n soro ba meko igba mi ke se pe Olorun fe gbo ke ti pe ni elese lowo but Olorun kan we pe ko ti to akoko ti mo fe se fun
0: ebade ti answer ibere Tinubu directly ke mo wule moro ara yin wonu e
1: no ko ti
0: e fe campaign fun ara yin ni
1: iro ke soro kan
0: ke mo wori e gboro ti ko be
1: iro kan e mo ni o ni ko si enikeni to le ri ohunkohun gba lati gba ba mi fun lati odo Olorun wa oro Tinubu ta n so yi
0: ayo
1: Olorun ti ko ni
0: divine mandate
1: is just a divine mandate in ti o ba si ti ko
0: ati ko na gbogbo se fun first time abi second time na ti wa na
1: first time ti en ta ti ri ni answer
0: ele wa n ko n ta fe se
1: ati mo e ti n bo
0: a ro ko ele ba wa foresee ni as a prophet or what
1: I'm not a seer
0: are you a prophet
1: I'm not a prophet I'm a pastor
0: okay eh si lebun ala atiran
1: ah eyin wi boya keri mi leyin sin
0: eyin te le so fun wa pe divine mandate ni idibo wole tin leyin to wole te so pe divine mandate ko to wole ka le gbagbo unu oro yin
1: tori pe
0: mo wole ni divine mandate ni se ni divine mandate leyin na ka le believe boyo lo to olorun pe yin
1: mi so aso tele mo so realistic
0: ki le kule wi ngbo ti wole se ni ke se divine mandate
1: ni mo so niyan tori wi pe ẹni kankan o le dipo lai se pe Olorun ba mo si ati pe olori daadaa ni o ati pe olori buburu ni o imo si Olorun ni yala olujibiti ni o o sojoro ni o o wole daadaa ni o imo si Olorun ni
0: be ba advice awon oloselu wi pe se o ye ki a mo se oselu pe ka mo waradu lookan tori bi are Tinubu se nseun bi igba ti won waradu lookan ni tori pe Tinubu Peter Obi o so pe ohun o mo ba yin so to n ba wole o so be pe to n ba wole ohun mo se media engagement e mo bi ohun le rebere to ohun se mo down ohun wa accountable but Tinubu o se media engagement kankan as e won so pe ko wa fun debate ni with debate with balabolo bolaba o pe debate ni balabolo bolaba and still o si tun wole na
1: se de e wo
0: debate awon yan ye to pe be na ti ri be on calculate vibrant si o wa rubbish e o pe ni balabolo bolaba se yo si tun wole lele kidin se balabolo na tun ni debate ko tun ni lo and you lo debate ngba ti o ti da re se yo agbogbo dansa ki are se yo lo debate se so ko yo lo kankan bayi
1: e wo ngba ti gomina je ta kolon foran ke won ti won wa ni ori oye ni ipinle oyo governor adebayo akala
0: won
1: ma nse program kan
0: e pade gomina
1: so bon kaluku se decide pe on fe se ijoba re lo seun so ti Peter Obi na ba so wi pe awon na won ma se e pade are so awon na wo wi pe okay ki en wa accessible si awon araalu to yan mi then e mo gbagbe o eni ti o ti sin bi kan gbogbo ona ti o fi wo pe kin le mi tun le fi kun temi ki le mi tun le se te fi si oju sodo mi ni yo ma san ni yo ma wa so iru are ti won wi pe won pe media won lo won pe debate won lo ejo ijo wo ni ile wa mo te ri awon eyan tin ka kide fun won wi pe Tinubu si ni so one emi ri pe ise ati mo se bo ke se si ojo kan ni are wa Tinubu ni won je lowo lowo bayi ise years ti an ti se le so lati wa kan je ki ise yen break ise gidi ni eni ti o break e na o se tori ise bi almost 20 years ti Tinubu ti sejo to ti sejo to ti sejo even oni o nsise lowo bayi gege be se so won pe debate won ni lo won gere then won si ma wa ni top contention so ise bi 20 years ti se le so fun enikeni ti yo ba take kini yen mo are Tinubu lowo yo ni iwon a se gudugudu 500 yaya 1005
0: oda e se mo dupe mo gba taki lowo yin comrade Olatunde Adebayo oju oni tin o ya bo sun owo re amulele ngba ba toju oja de a lo sabala bi kan awon egbe kan be ti won pe ni Integrity in Democracy Network awon ti mo so nipa pe iwo omo luabi ninu oselu bo la se mu iwo omo luabi wonu oselu so omo luabi nso oselu so lo se omo luabi ni won ki lo bi Integrity in Democracy Network ki ti la foju sun won gan kini tori ewa e mo gbo labare nigbati abadodo won o ya bo so wo re amulele e ku kale

0: Splash FM 105.5.
1: Jigo
2: arabirin e sinra aburo ororo ni ohun ti o mo n to wa ninu e ni temi o oro power oil ni mo nra papa julo won sese se apo pelebe power oil tutun to tobi ni ilopo meji ju eyi ti won ti se tele lo
3: apo pelebe ororo 90 ml power oil tutun 300 naira gire ni owo re o si fani lapo ya

0: emergency yin ni won lo ibi ti won ti to ti rowo nu o bere le kiko yi ti o fi panu ataso di to fi gbogbo e di okoko pari re tan ngbo pari yen tan lo ngbe be lo tun kole mi ora moto on toju awon omo re on se gbogbo e ko to di wi pe oko madam oko re ku ngbo oko e si ku tan to se ile opo to se gbogbo e tan tin ba igbese aye re lo awon eyan ni won so fun pe a oje a pada si sodo oko re o mo ti yato bayi o mo ti yato nkan ti de owo ti dowo re emergency yin gbogbo igbianjo e patapata awon omo lokoko lo ba eyan omo a eyi baba yin mo o mo huwa buruku si mi o lo mo le mi ku o nle baba yin o le mi ku o nle ni o kini baba awon se eyin wo eyin te le toju awon eyin te le do ta won eyin te le farada iya eyin te le farada iya to je pe oro le nwa e le gba bi wole o laye laye laye laye ni mo fi so wi pe mo so tan kan jo na e pe be yan ba se yan lore ronu si ko to se ronu se yan ko to se yan lore o eni to fe si lore ko ma je wi pe ngan ni o tun pada tun wa gbeyin bebo je fun e tabi ko tun se onikalaye ronu dada eni ti mo fe si lore yi ti n ba se se mi o ni kabamo eyan gbodo ronu dada o bi somo iya re ti o ba ye o se laanu mo se laanu ba somo iya re ti o ba ye ko se lore mo se lore elomiin le wa ninu ki se gbogbo en to wa ninu ibanu je okan yi se gbogbo eni to wa ninu iporuru okan to nilo anu le yan se anu fun laye wallahi talai wallahi talai ki se gbogbo won to mo ni eni to mo eni to riri to wa ninu ibanu je ati iporuru okan ki se gbogbo won le yan se laanu ide abajo ni wi pe o le se won laanu tan kan tun gbeyin bebo je ni mo fi mutan kene wa kene won ti won ti mole awon eranko egbe re ni won gba gbogbo ona pata ti won ti kene mole won ti mole pe mo pa awon je e je ka won lo ti mole wa ti mole alejo kan wa nbo ohun eranko na ni o kene wa nbe pe ah kene alagbaja jo tori olohun si mi le awon eyan ti mi mole ni oni ah se ngomo ni iwo kini hun iwo to je pe se lo mo da awon laamu ni gbogbo igba o mo da awon laamu ni gbogbo igba ni tori ide eye ohun le se olore o iyen lo eni keji na koja to je ranko kini hun tun be pe jo ntori olohun saanu fun nu poruru okan lo n wa ebi si n pa ohun saanu ohun iyen na ni a mo da omo iwo kini hun a e lawujo gbogbo awon eran aberu re po ibi to wa ngan loda laye se ndo fa won ta won laye gbe eran ko kan wa nbo kene wa nbe ni fo olohun oba be ni fi gbogbo e be ni nbe gidigidi yan wa ni olohun to fi nbe un yi olohun o ro mo lara ohun ode mo o so pa awon eyan pa mo po won ti omo le yo ni nkan to mo se tabi to se tan fi ti omo lo ohun o se nkan kan olohun o se nkan kan iyen ba tuule ngba yen tuule kini wa salaye fo pe ohun ti lohun ni pa o tele o sugbe bi o npa ohun o ko de subsion kan kan to ohun ni ju pe ko ohun pa lo tori gbogbo awon eranko ti sa lo fun eranko wa ni a ohun de so fun o pe ko n ba tuule o pa ounje o olole pa ohun olóò sì fọlọ́run ọba mi ṣe rí torí ọlọ́run ọba yẹn ló ń ṣe tú ọ sílẹ̀ ó ní à ohun ọlọ́pṣọ́ ohun ọ̀pá ò ní o ẹranko yẹn wá ní odana to ba pa won ja bi awon eyan meji lere ko nso nto se ko na si so nto nse to ba leto lati pa won won mo se igbagbe yen ni eran ko o wa ri ekun ngbo rekun o wa fojo se ko ba o ti kini won ti mo le ni o wa lo tu sile o si ti so fun pe se o ni pa won no won ni pa won o wa tu le tan o le bi un pa won po ngangan lo n fe pa ja lo n fe pa je so da ko pa nje laye yen ni a rara o yo pa o ni igba ti kini won ni eran mi ti o je ti o leran mi ti o je won na ni o pada pa won na ni o pada pa o yen ni ko je ka han bi enikan si o wa ri japa loju ona japa ologbon ewe o wa tun salaye bo si salaye npe o ri kini won ti won ti mole ohun o si mese re to se awon eran ko egbe re ti won fi ti mole o wa fi olohun be on pe ko won jo nitori olohun ni o yo pa won o tun fo olohun se ri pe ohun ni pa won o wa tu sile igba to won wa tu le ta ko ti to se ju arun to n tu le lo wa so pe o lo won pa je lo wa so fun pe ko je ko won fi ejo lo awon eyan meji na o n ti ri ekun o n ti fejo se lo ekun ekun ti ni ko pa nje japania japani ohun o ti ri ejo te le ro yi to ni kini wa nu keji ohun o ri iwo na bo se tule ohun ore en so nbi to ti tukine nle emi o ma ni ku afiki aba ya kwa ba tele won de bi ti kini wa oni ohun fe ke practice en se ju ohun ko n to mejo to won da o wa ni kikini kokoko wole na pe kikini wonu cage ti to wa tele tele kini n ba wonu cage to won wa tele tele yaba ni padlock to fiti da oni palo ni ko to fiti lo wa fiti o ti kini un mole lo wa so fun kini a so fun eran ko yen pe ki se gbogbo eyan le yan tule ninu idamu aye o awon ti won ti kini un mole won mo reason ton fiti kini un mole iwo to mo reason kankan wa lo tule wa lo won pa o ibi ogbon lo nda o to nfi ti wole pada ibi ti omo gbenu gbo laye re ko si gbo sopolo re pe ki se gbogbo eyan to ba ti ni idamu kan tabi wahala kan le yan ma ran lowo laye ki se gbogbo eyan kan to ba ti ni problem kan le yan ma ran lowo laye idi ti mo fi so oro yen ni jejonu ni je dogun eyi to wa sele bayi eyin omo Nigeria oko madam tuku madam lo baya e bayi kasha bayi kawodi bi o ti lo ba mama omo eni a eyan yi da lo beun eyi to lo omo re o gba o omo re o le gba o sugbon gbo ta da wa ogbon ta si da ni pe atike kan be to se atike yi o kon lo boko re ni to ba ti kon fere fe to lo boko re o pari no jo mejo ni o lo mo kon atike yi o won jo dodo onisegun ti won ti se ni ngbe o kon atike na fere fe olufamofa ifa re fa oko ofo ko mara oko mu wole o ma se baba ni opolopo obirin mi lo ti lo nile oko to si tun pada sile oko bayi ti won wa se ki baba lagbaja gba iya lagbaja pada ni e mo bi to ti rin de ibi to lo o ti mo pe baba lagbaja to e podo baba lagbaja lo won wa ni gbadun lo won ba wa ibi to won wa igan o gbona ju bi to ntin bo lo lawon problem ti obirin mo kan ni le oko laye eyin ojogbon e mo je ntan yin nigbati ton kati kion, tin kon, tin kon, tin kon, oko ti lodo bi miji, meta lodo ko, to tin kon, o tin dak pa she. Ina wo kan wa wa ti wa lo she, o nti lo be. Ya wo gbagbe atike si inu ile. Oko ba lo si bi ina wo na. Ngo de bi ina wo yen. Go de bi ewe yeye, abi to de bi inawo na ni gbegede, gbegede, omo gbe na, nkan sele laye, me wa sele loke pe, eyin ko yi,
1: Honorable Mr. Ayi ti o gbogbo yara bi asa o rorun lati padanu ajose re pelu awon eniyan to se pataki si o idire ti trophy laga se se agbekale eto asopo fun awon honorable sawari awon honorables e lojobo Thursday o je ami fara energy ipe lati jo gbe trophy premium laga kan soke ka si se pekin re ki ara wa lekan si nitori laarin gbogbo re awon honorables a ma duro gbon leyin ara wa sawari awon honorables e lojobo Thursday ose yi trophy premium laga oti ti apon fun awon akoko owo ki se fun en ti ko ti pe odun mejidilogun o
2: At West Midlands Open University, we are making education affordable, flexible, and within your reach. Admission is ongoing, and now you can begin your journey with as little as 2,500 Naira per course unit. Choose from world-class degree programs such as Information Systems, Computer Science, Cybersecurity, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication, and Educational Management. Whether you're a fresh secondary school leaver or a direct entry candidate with NDE, NCE, HND, or A-level, WMOU makes it easier. Visit us in Lagos at number 1A, Oba Akran Avenue, Ikeja. In Ibadan, at White House, at Dewumi Street, Felele. Or in Abeokuta, at Dots ICT Institute of Technology, 52 Ijema Gbadu Road. Apply now at www.westmidlands.edu.ng or call 0704-700-0167. Follow us on social media at WMOU Nigeria, West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.
3: Ite meji omi orombo lemon ni sibi eduko ati iyo
4: kilo n popo kilo de ti

Nice. Oni Saturday. Gbogbo eyin omo Olorun mi legbelegbe ko ni baba mo dupe o. A fe re wonu osu Ember. Mummy, eyin le so pe baba mo dupe ibi to baye mi de latojo kini osu titi do mi re. Titi line mama gbe oga. Jesu Oluwa wa. E wa dide nle sa, e dide nle ma. Bo ba ti gbe ese kan si waju wa kigbe hallelujah. To ba tun gbe ese kan si waju wa tun ke hallelujah mejo loke. Mejo loke o. Hallelujah to nke yen ni sapere pe awon kan ko ni bo wonu osu tin bo yi. Osu Ember la fe mu yi. Mummy ejo nbo le ti le ba mi ri padlock. Ejo ntori Olorun. Boye o nile tabi ko Olorun ra tuntun. E to ni ki re to ni ye ti re ni o. A mo si nkan mo ti nkan o. A mo si nkan mo ti nkan o. But tin ba ti ni e ki hallelujah wa gbese kan waju wa ke mejo ni. Somebody stand up and shout hallelujah. Hallelujah. Gbese waju. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. O ti digba merin bolode abi bi o si to wa na lo wa ha ori bed lo to ti ndogbon gbese seyan mo gbese lori bed o mo eh o su ti tan Ember la nlo yi merin pere le Ember month September, October, November, December. Ember month won bi woli ode kun le Epaphras.